0: la kut CBC kota temi pibalir. Wang hau samutu. Gaba mata kota ko ha ha ta tu nuta mini we roman nuti u ke ta tu mu hanga ta jo to ka nga jo subs global eye supujo mu juta 650 kilometers unga sin ni hatu ni hau jo na tu nuna mi tu ni imam mi balu ni hanga ta jo ni dai manuta ko pinga su jo tu ni u bat ni u be roman ni sima mata una le ta jo kun kana ta mu to ka nga jo ni amalu kana ta u sila ta nun Prime Minister Mark Carney, Nalunna Silau, Toha Hattigi Ningini, Adawa, Mi, Pingachiu, Tilugu.
1: With its suite of advanced sensors,
0: Tamakua Nuta, Haujisa, Otaugun Naktu, Haujikutaugun Naktu, Lusabs, Global Eye, Mi Tun, Tanakana Tamuna, Litajan, Haujikutau, Chautigi, Gunnagatuki, Tatohanu, Lijauga, Raso, Lenikan, Saba, Taimala. Hangata jule rutin ohana tuta makwa go shuna kota le mangi kanata morta o gadar tu ya qishta kunnal ni kanata me karni khare kanni la tu te mago manna jo me ali garni ngartuni shuna tu inarni ni we khattar ni khjangit khatse na go gerta o shima mata 2022 ngutil luguta na ikol la lawx ma marla be atok to ta jununa bu gaba makunun uksuk tu me te ma pit ju tigil lugununa bu me maligal le gi kate ma gi jang nu ta me alla bit chaksi o ge halila uktun ke se ne khatu ju le gi ku o khaksi ma du te ma go nani si gun nang ma ta kate ma ji alla bit changin nun Minister khatu ju le gi mo George Hicks o khalila uktun te ma go
1: With the Legal Services Board.
0: Tako maligalegane mukati majid. Tako Allah bechakti nagit. Tay matal le mane kanay jat chakta hagalo aman. Allah bechakti nagu man na ujok. Tako Allah inu tima jokta hangitun. Tay manu tan kanay jakti chakangin ni Allah bich hangin ni lo. Tai maka ngulle wuti tungi tu kese ni tama ko pai pa te ko la ga siu te lau sima mata tai malu tama ko pitu hauti aka ko tama siu te lau ni ka iki lau sima jun ta na ko ni 2022 2023 mali ga le ga na mo anu na bo me ka

0: jocelyn me ling at the look at jarry like a jan of trap you cut the nail and me mouthing a trap you to look Tema over good TV, Pilare Katakamata, CKCUFM, when I'm out there, Utah, when I'm out, I'm not allowed to help you, young lack, Pinosaurus in note six, note, Takua, Apin at the mark, Takua, Tusaka Tarwina, Katarwilioni, Kitchisipimi, people lay you eat, the Bona Televisa cut, see you, Tapic Franco. Bushami, then Nalo Tikut Okati Okatuadwami, Kichisimipi, Okatia Sarigaloka, Pivalia Ut, Amalo Okala Vic, that's my CBC, Toby Oto, Apersona long ago.
1: Dakwa Kichisipimi, Pivalia Ut, Ama Uvagut TV, Katuchakatigi, Lang Mata, Tana Iling no canoe give you.
2: I actually young Takua Arua Mito Hatika in the Takita Mata Ubago TV me Takuna Hatarata in Titu Tusaro Mahata Lunitamani Arua Mita Luni Takata Takot CKC Tau Pierre Taktaka Nijosia Hatamata in Titu Pingayoami Uhadla Vic. Tan to successu 11 me khulani mo Allah ikak bik ko hangatu in on demand nala gacham ckcufm.com me
1: kanai mapim mare watak ckcu kichipisi mi bivalya yu amma uvago tv katutchakatigi kluti kanai matak pim mare wa katutchakatigi ningi
2: Then na air kanui suli ubagut TV me ikanay tulo ko how you juma tatu mga uhalabik then air kapiriyuyo ajilok tao katagun ng mga kisiani tan na uhalabik ni Jasia katag ma tan na kanui nito kalo analaw timo kisiani pilirian sa palo TV ko lang tag kitchisipi pivaldia yun sa tinga TV yabu inu sulilaw niya maalawa mute
1: tema takwa pigyalisang mat kano ako niyo tigiyo sa kaya katang nakpisi ubago TV ko
2: Makwak ta jiluk ta simalup tu IP me jiluk hatak tu taken CKCU me ten me sakisu ubagu TV ku tag pingasu yuk tu ni pingayon ni takut caw ni aktu IP me takut caw hatan ya ten me tak awam me an nukang akinan ya
1: Ukiyaksami pigyakan nakpat katuswi na sukatang nakpisi inung ningak tuni kovesug bingmut ubaroni asego nukangan na usungu yuno.
2: Actually, gumagatak tema inun ni ilaw ko jagatak tugo tagka kikutun na. Allah arwaming pata tag ilagun naktu ikakibik ko balun ni ukhalaw ti ko lumi BHSD ukhalagun nakaw at iksugun nakaw yaga tapirim ilaw maipatcha amalu alianay mulami may khalun ni tagga ukhalakaw yu at iksugun nakaw yaga nalaw tik ko at sakit daw niya miyo ubag TV ko
1: Wow. Tema kisurima tia pilriyavu ilaniku akangit tuksir nasungung mat ukasara bitaw magwer surigasi tusaksaw lusi sakriyak lusi kanuituni akangituni atuksimarik pisi.
2: At ulumi kaumakuti kaming kaumata na manalo ka ta suminga sakya hatilugo ajiru khau yu galo ipili utuba den sakiti chhatak tu utuba productions kunno ubagut tv mo ajiru khau yu seru sakinne ma ubagut tv mo den internet mo ayok sakam kisi ani nalau tikku na khau yu go so tema khanuk tu galaluta tag ten khani palle ba khani khani tu pile cha khau yu go
1: to avir na ro ka khau bolik ya
2: ya ila upan nu nipito ga tag pam na khau ma ajilu ta so khau ngin na ta Tanda tua hari hari juga hari ni yang benga kaum malu kau ni macam ilah tak tuina cuba tema ilinya tuina miji bu hanu juga tema kaum makan ini pak macam tema isu malu naro keting tu kalau kami dengan lawak keting tu temani sejauh kau ulum Okay, me do ya call you.
1: Te ma tan uk to rasio tan sibod lek pa kanu iliti simarik pisi uk eksamu kayu sinang ni sinni atong nang ni sinni.
2: Eh, sulu ila takko ajilu tu nipiru nipingit tau tarna nalau tikku atuk tu so takku akati rahmat tak uvan nuli sulit tu kisili ngitaka tanna ay pili utuba pili hatak tanga uvagu tivi milu manchiol mitu takku hanuk tu hatak tangi kisiani nala hatak ama ilanikku hanuk tu mangata Atu nalu hatap tak kan ulu mengatai anakku. Dan nijau sia hatta ku makatat jau tak ku pilih pipal dia yut nuna di kalami temani arwami ammalu tak ku arwa pinguak tinggi ammalu tak ku takut jau su sanang wakari kalai arts takko ila khuja khatta ratti gi kitchi sipi me pivalya unit takko takko sibulli khuja bu kingulli takko nijaw siap to me ajiluk taw si mayu music video so tanna namna ga hamma tanna sakhilak pa music video sakhilak pa ubagu tv ko dan na mana kaso ya habu na law tik ko asyani nijaw sima dan sain na walo tu sa ya bu kisani ataw si music video ataw si audio file ngut takko ilinya ya bu ikyak kibik ko tek ko khilamu gay matta dele hat sukai gala hatum mata maybe like 20 seconds tak wa ilinya je guman sulit
1: wa mo me romangin nasin ni cha si yak to karuk pa
2: eta ila tan to tv kulang apa malaria le real like crtc tak ko kisu tu ina sakit pada TV ku apel kare ya tu isiani nalau tikku ni jau si rutta apel kare tu ngur lo tak ko ta ilnya je pu
1: aksun khuyan nami siu te api pi ve qarun na sa ra ve ape qutik saqak kannerun ner punga o qaw sik saqak kanner pin
2: nakumik ape tsurun na ta ra vi tats mo mit sanu o khaken no kikutu innai inui inuttu rumayu da ckcu kunnu ila runnam miyu aluami tariatungittu takka ukhalla bimi ukhakti umappa upaluni asiani sakititsigo sawumappa takwa CKC umitui atsugalla tungasuttu inunno
1: qiyinnaming
2: ya ipilu
0: Now, Dr. Siutia Big Franco Bushime, Tabana Adwa Mitasma, CBC, Kunit Tobu Tok, Apasona long ago. Tako CKCUFM, Adwa Mi, Nutang, Luntana Pigas, Majupinas, Ferros, and Pingas and Nutako, Aji, Pilaka Katakanel to Ubago Kunik. Tako so, Katak Tweet, a Pulare. Ei pyulre mat ulla ko ta ja mortillego ila tu saxsa ko ta tuin ila kata ba initi tu bia piput khang tu alo na yo alo ge bu e mo ne mo ga mata ne lo khatta tu ne lo tu ya khatta tu initi tu khatta na utum ni ga tu sinat tu people le tu saxsa lo tillugit ai khallona ti tu ke nang ne lang me yugut tema ta ko makutune khinilam memata mengwesuk biligi yit okay qatar be 18 me 13 mot ta ko khaus wit tok mengwesuk bimma mengwesuk bimme amalo khutinerpaq mengwesuk bimme ta ko pekata qoyilam me katimaji ko matwaro bit inui khawani me to qanginni Pilih kata kata terlutik, jika ingin tu ni lokasi maju ni pilih kata kata terlutik. Ina pinil lo, tapi ni mengui sebelumnya. Kanu tu ina nunali ni pilih le unik, apa kata kata kaya terlutik. June 3rd aku kasih dengan ni, ada apa kata yang nasi kumat aku si Tana Sarah Stephens. Aku akan beri kau nanti 867-252-3000. Ubaloni Sarah Stephens at pc.gc.ca Motkhao yi gyak bigi kun nati hari lusiyo. Maana silak tuyen people leyut. Tusak soke nang nalami mata.

0: kakko ana ko academic no nai lima ka makko katinga yingi katinga mata tamani ko trami tat sama pina so si up iloni takko o ha yo lok tut ilangit no nalini bigutti uti ilangani isvili ngasi vam mata tamakko pinelo teit a misungo hatta stillo akonillo akita khaye masisungo mata takwa ilai nakaluangit uhani ulak tut mana tu sa si yabut
1: lo se khale ko ko itu
2: ne ko meo hakti si pinyel ta halio mi yak ta go so ngot te ne nu ne tini han tini le matsia i mak ta na me pinyel ta hatte le mi yo ta ta ga au ta palles lo lo pin so si mak ulong ngone ak so mi to kullo hatte to kami le makut Makoina o hatos tili maktauti niyo kautili kili hatamiyo sanarawin na hatos tak ito hatamiyo alot. Tekoy maktauti tayo lorabo makosuko sa utos tak ani tikilaro suko hataw kutatoy na pato pinanak kutikutak si utiyo kami. Highway ko si utiyo kami. Tak amit si utinye hiningat sa palawutsi tak au na mariyanganit ako tulungin ako naluti ima uti nga sa uti lepi katat ni ima atanito ni pita nga hata kumakata suku katel tuang mata amisilyo ima katata ako nang ima katel tuang mata ili kanak tolo so umat pihup isi ako matsuni nung halimini Amaluina, amisual niyang autivinyal ni tatat siya mapuwag to. Hanotak titaw wala ako na sa karang mga tatamak ko akaloy. Ang autivinyal ay ako nintak ko akaloy. Hanlo na notak titaw hunak to kalwa. Piwala ako na tao, piwala ako tao luti. Himik ko tao kato sa luti. Unapak suti kumaraka. Overhaul ay to. Overhaul titsi kamato ako ting. Autimarinig. Akili rea hakpita, kinya rin sa nakay si mga hakpita o palo kerji kuno, akili rin ako na pita. Tana, pagsutin rin niya ka. Ang maluin na, ako tulog ang alo kata, in omyo lusuhon lang mo sa ka. Ako tulog lang tiyak ko kata lang. So na, kanilang alang mga tanang, matititaw rin ako tiyak matso. Alas kami yung pinso hati halo si Harris lang ang wala yung simagat siya. Hanoy lang ang lakata man na. Si wunang may niriw kaya hakita ako manirang na ako din. Ang autiri yaw rin suko katatoy ng mata. So na. Buwang tumi ang autiri suko katatoy ng mata. Ako tulo kay Loktul ta. Maniraw sa taong nakasok pato ka lo. Ilang ni Creator ko suko hata minman. Mako sa hata ka lo ang masuti. Kisya ni. Ako ta hat siya ng nimo. Pinyal ta hako ang iyo kuno na iti ni. Ang malo na ako ti. We have come on. We manakto ti tao hunakto ka lo. Kuno na iti ni. Sana raw kumariya misuwi. Tungawit sa hat siya ng ito sa mata. Ako niya lo, 7 years old, hok to ni Tano, hayo lang man, ako ti wewe kamot. Kina rin na, tukto lang arwin ni no, naliasing no, at ikay ni tok, harang ilago, ni may sumanak to lang mala. Hamme ko na wilima ko, ako si okto ko minak to wewe kamot. No naliwang, iliwan liaso ni, sana raw kaya linyo tay, may tusuti, tungawit sa sene, siyo kahang ito kata. Tanya sumalo ko yung rin na hutso ko. Makone, kinyaw na hutitino, makone, lotus ta siyo ko, nung nalaglalo tso ta, to siyo watso ilangan ni makone na siyo watso ti. Suna, takwa, makone, lotus ta, langara kalawo, sila yung nakilangan mo yung, garage hat siyang ni kutino kay nasa narolok si Maro garage piyong ito upuang tayo mga hinuro ilangan nila ay magtaw tiwa huwesuk iyo tiloko Atsike mekta uti wakua loru miyo. Te mau kua ngini khinyo e tsata. Ilia kua wakula tsao ma ainka luak song kisiani. Angu maro ga tse lok tato. Ale. Ammalo. Tutsia vittini sana sigata. Hiyo le revivo. Piyak tau ti lok simaravu. Sana rau ga lake gama ga mikinya ura hatinu sana kwa isimatsuta. Dan ala ko to lok simatsuni. Pinso ako ti rivalia ka pagatatangin tiro. Garage ako nin tau na pano na litini. Kina ura hutilik sana kwa isimaravu. Hangay mahapin sa ako dito ako sa alak tuloy. Takwa taka, umilo mo ako sa kaya. Nakumay?
1: Nakumay, Lucy. Kailak na palo kang suyo.
2: Nakumay. Takwa, tusade po. Kajus siya ko na lang ang palo ka lot. Kinukuti po. Takwa ni Aka, ila Aka ako ni pingasuyok to ni. Takwa na kaya ko 6 years. Imar hau tibut pingasuut chuni khoktuk akawe pingasuuk tu khayut taikani khot dengan magiluni kayu siguna si cia punak tu tai mai li tua kata khinu nak tu rake lula ujumman tai kualu pingasuuk tu hatta tu upigi gomat cita katanya Frank ima khauti lagani kumi pina suatu ima butuk kare itu aman beguna bili maminyo kan suju amigo na bimenyo khatalo jumana kumi siap taka ukeo khua gila ume mai ma khauti but iko male uti hamiti lugi tena ike gian lagi alim minik ikinning imman khua lagi jubinyo tuni khauti Pina suwa ko sulo nung wani tuwi niya umat. Hawdi tau tigi jau yuwi niya ulaw yung imat. Taman na pichu tiyo hata kalwak tilo ko. Kisya ni takwa imaw suko ko tigi hata tangin. Tana sa inaw hata ngito. Sibuli mi kualok si mami yuk. Unak tunga kayo sibuli na imat. Tingoni nga ko atunak. Kito kakao yuwi niya tilo ko kualok yung mayok. Amali ko mali ako tiyo kami tilugi. Kuala kailaw yung medyo. Tako at tiging utok pata pichiang initinu kanyak to sa ojo. Kasi ane at tiging hatang ito yung tako at ukhaya ko tingin. Kano ito ni imali kibim ni pihak kita. Dahil may sumana hataman ilikan akso na yun no nalimot. Kasik mi imitabi to hatini. Imer tahun lalu ko hatta lok tubut kisian ita na tasir nona di kitingan di galan tu aula tak biusuni kemi kau tisan ya ni hatta si majur ilu tak kamelak mejo tana hanu tu ina isu amu nama ngitu nino isu hatta lok tu kau je manak tu tu sautik puni cagu tu hatta suni lute me hatta man. Tako imalagi bibut tiyo nagtani iso magayala kaya kuta unali iso magidilok taka tayo na imakta bibut kakao kangan imat tayo ilo api sita maumata pingasut sa kutik tayo na sikik kasiusan yan inipak imakmi kubisigun na toko na to tayo na kuwa sungumat. Kaning itu kami mani pita kagel lapat kayo sigel lakum na kajak koto. Tana tema iso magina hatamal amalo tasak mo tay kung ako timiti kifujigal waktu ko. Tana kane kimit ko jau lo jujok ubanita ko kanyangin meja ka ako tita kaya hang nebo tasak mo. Kinaw yan ni tema ngo kagal waktu ko. Amalo nona ko julo ko bud pinayro ta kan pa hatta ta bud nona ko yo wa mi sumo ka gali Atchuma kula kumata no na ribut tase adu meu takale ni ta ku yong ta ni meu kan suwa to hamme itullu ammalu no na ri ta hamme me ta kono na ri chu klusi ta maul ti loki imetau ti ma ko hatta tu irangana tau su si wattu millo aku ti lu te ma ma ko hatta mi chuti irangana tau su si wattu ammalu no na ri pe ko pali atchu ni su katto alummin Sukhat si magelio yahat tato. Taga pinasuti kasungo kata 70 hours, ang maluwi lang 80 hours pinaso ako si Iloani. Imataw tataw si ula kami, ula ko pigak su ni ingomit, talimang umot, talimang umit, unwa, ato si ngo katak su upinak ay kasutuni, tay may tuhat talok to. Upin nga katino na kuyuwa ula yungit, kayo sila matuin na kami tupo hatato kuto nukmeong tutalo kaya kaya kito ng tupo yalong me no nakakata hanwe dilugo man na kayo si tiyaka lakayak to iso manak to hataman tay na no nakuyo lo kita kota tako no nakuyo itatabi hati ako nakayak to imakalo ukso ko tingin makuha ka magigaw na sa uloting. Ang malunod na ko yung yoktibod. Kafe to kwigalapili. Tay ka ni nakaksibit sa uloang ito miluni. Kukwihang ito lutuhat talaw yudod. Taman na tayo may ringagiyahang ito. Tako pinasutaw lang ayoy. Nakukitsiyatak ka. Kisya ni nunalikin ko matila kay Rupto tamakuni nga kanugela man na piya kay kiliw milang ayo. Tana, takani si Bulag Tiyosu ni nunalim ni tayo may tumilito ang matay nyo at tutaw man ako po yalo. Ilikan ako su ni Lucy to kisya kay nataka kanugliw ko Lucy ko imalikilito ako imetato kaya ito kami ka ba makuno sa ngayon si Chow Tigilaw yung tinlugit. Hanwe lang abitali. Naman na lay sumagin ak to hat tato. Choklo ni pahang ito chuta. Imakto tibuta ko ato kaya hat tamata. Tibuti ka suak to ni nakumisi ak to nga. Ang malutay na Frank ilita kayaw gala ko ya ka. Imaw Kajusti tau gaya hang ni nganik ika yok si maguna luku hataman. Buhaw sita kami soal umata tangkunga nuk hatu nyala punya hong.
1: Aku mi hala. Miriam Elkin Potak.
3: Aku mi bili. Una sibul lipa renewable resource kuno yok ho kamaga yok ho lo yoti lo wigi tibio say gongi kita hangitong namata. Mipi mohanitoma Sunga sani alui mipi moja suong mata ano ke siti alo maho at nami kamakho at si sayo ni iki tibi mito ni. Amalona tsay na toka buito ka vivo kanili ka mga ato sa kama maya ka ho sa ime ako lo sa matubolo sa mga mipi yung alik makon na kaya ko uto ka si migaki. Amalo Then na kwa titiga mea kusi ogo ti si kome si mangin na kuna chat. Ako si ota ako mga mesota. Ako lo mega talita. Malo playgrounds. No tao ng ito meyo ilang ilo sana yao gi me ito. Ilako ni kumino. Tako ni ato ako ng mga to. Sana yao gi. Saya agak tu, sana agak tu tu cakap agak mangan. Then nalo heating cable tiki sa malik pa. So na sakala mga tatu suane tayo sa mga heating cable may ilisi kasi uliko ti hao yung mamayo. Amalo kiela losi ikayo taon sa lagi alolo yung musili huwag mo yung halawin mo yung kiyo limayin mo ni sumitsutasun limayin.
1: Kayo tao magalawat. Kayo tao siya lo sa mga. Nakupni. Nakupni, Miriam.

0: Uyumi lo tu pagi hatta kasi piak ta hak tilago niok kamata piung itu alamik. Taman na second hand smoke la yaw sok illo miluni nunak kuyo ilo anilunit. Asimi tu pagi talo anik niok kaligami piung itu magyalok. Una ilo titaw lang mayok vaping. Vape so mulang mata ulumi ikumaw titoktoro ni sepok tuwang nik. Hawi magitsi piyong ito mariyong mata. Inos to'y uvikait at okto mariyong mata. Takwalo imatwin na tahak to riyaw so vape rutit. Imatwin na tahakasangit on. Ukwali ilulaktangit. Hangat tayo imat sayangan nik si kuyaw tiyaron nik. Isarongin not hangat tayo may kwari kutimot. Iliyaw mayuitak ko nga vape mut, iliyaw si mayut. Ammalo salong masay ko titsayangin nik pitalit. Takwa makutwin na uhak taka, amisong marialo tilugit. Amisong nilo ilaw kasi mayo yung maritak ko. Piyuluak ko rin ng karuwit. Itong atin nik, piyaratin nik, inustuhutisin nik, hatangutisin nik, ilasin nik, pihanasin nik. Inikterihattaritsi tämän na tupaki supuruti ammalu vape ikumauti doktoroli tupa supuruti sauti johattalik tuttakua piungitun marialun mata ilauktu se mautin innu hanin mahattamata takua lu vape hattatu inusuluaktu haritangi pirukatangi tillugilluni pirukasuangin natillugu tänna inu 25 haligami puwang ilo, haritang ilo, pero riso, inusulo atulo atuwa kami, ilinieve mi pikayat siyang ito lahisot, isimagaswari alo, puyukat talahisong utsutik, homework li kalwa kami ilo, atuak sila kami ilo, utikta lahisot, tukisakayang inikuminot, taman na ilusisi kamagyat siyang arlo, pihatilo, nukhago masungot wago ti, kayok tigilo ti, buddies, friends, cousins, relatives, takwa ilong ti, kayok tigilo si, kanok, kailo akataw tilo si, kanok ilang alakit, lakataw ti hatalo si, nukhago swang nimik, pigo malakit wago ti, kayok tigilo na to si, ang maluan ni evit sini, patch tago namiyo si, nukhago mayuit, ikawak ni ka sa pititaw song umiyot. Ilusang ni ka magyat siya nga akili si po ka sa song galawa ko wit. Isok ginik sa uli kayak ko dit. Ilusilo. Hawi li umikayak tayo taman na piyo si wali at ilo ko. Taman na takka uka ko makinak ko May 31 May. Si po ka sa tayo lako si nunak siya di mami. Tupakit tayo ni ulo ko tigilak mawag. Tamantag ka. Nakumik.
1: Nakumik Victoria. Ay, supo siya kit. Nalat siya lako siya. Ulo mea tao siya pimi. Tupakit nito kayo na kong nakuhat siya. Manali, tusang niya kita ulo niya at Yani Santamut. Ingitin logo. Nanipit.

ila damage sa execute sayana tela tamna anga yokaya yok kibalek inu ikatu jagati kunnut tema utani tu tu sayak sanit tu sayak sa tu sayak sa kang mailan sa vihiyan na aptigo

0: Tu sais, si là, tu sais que c'est maintenant qu'un temps d'un mètre, t'es mal et t'as mis si vite, c'est ne plus vieux. Ça m'a causé quoi le retard à l'heure, mais là, t'as que c'est mon gars. On a eu carrière, mais qui va dire que nous, il y a tout déjà été connu. Ah oui, il y a tout ni là, tu n'as tu sais que c'est nous t'as un moment à tu sais, n'est apte, écoute, ça m'a mort, n'est apte.
1: Il a taïma, tu as vu qu'il a un arabe qui va l'homme inouïkatu, jekatigi, kut, anayokangat, kunu, tatuini, tagbani, man, kunu, ukauhi kakak puti, kaya ye kuningatuni.
2: What, Korean American? Thank you so much. Makasi would la pami, ikwa, tungovikuninego, organizatia me avta, una, gloria, uloksit. Kueso katigi wakpun. Ayaw nang itukurungin mataman na utokatakasun eh. Kueso katigi lagat pa wakibad lang may ngaruta. Pili ako ma kaya nitap ko to sa kakakakta kibad lang may ngaruta ni una kibad lang inoy siwam mo aktaktiluta katimayaw na mulo pili ako biulo teka tamani kangasin na may siwam mo aktiluta kwa nalunay ko matuwi na takka katimayay siya kaktugublumi tugla ka patok tagong na kinoye lagi madlan kaludak ama executive kakiblota gahin wapit ama tunay blodlo takwa sibula kami executive katimayay lagi akpon katimayay bulo tamani makibal lami ikayak tuwi katamata tiyo mo ako sa tilo ta. Ima ako na ito nga nung nalay kamagit siya ni Lugta Pawut. Ilagit na at umalok si huling siya utaman na pinakit yung tigig at tigo blumiriyok. Magkuturiyak po at mutakabot ang utawot. Kwa ima ka piwalay ako takakakta tamani ukalaw ka ma upengak sa akin na atin na sa pulutak. Kina ulo, kina yung kutya sa pulo takpan. Taken ni April one time na matuwi lang mat. O tuwi di kito na na kutamani kagasin ng imna Hamlet may katima yung wakto amisyo matano na ligayap din ni Community Initiatives Fund. Kina yung tuka ngayon nunalino. Kisa ni tana sa pulo takutiko kiwala inoy kutiko. Aula tita bot tamani kangasli na kuto kaya kawit tema tamani Augustin not pilagibit tinot tako sa kong nakatak tuti ubalo kakita ko yakot ama nuna leit apekto ka utaklit tayo si alogi yakot tana si bulak pamik kino yakalaw mat ututigin na kawit ko kangasli na $3 million kang matubani akago yumi atugaw yulwak nuna lino Community Initiatives Fund. Application. Tatatero titamakwa kakitaw yakut. Ayaw na kawi ukalotikut. 1-800-220-6581. Walo. 645-5725. Taken ni ikiak kuwikutikut. Pikamatok. Online. Tema. Tamaan ni tam na sibudlik paulaumat. Kinaw yalokapta. Uya kakakakap na tamani nung nalagi yap din eh. So tako ang umata. Kinaw yat. Kitong ngayok tutay ko nga ilaw kainin na mata. Kinaw yat kawit din doon. Kinaw yat kalaw lang mat. Nagbani kinaw yat pangasi magun yang mat. Tana pinayaw din nga. Pangasi malaw din nga. Kaya kalaw ta. Ukwaw man. So tana kawit sila kapta. Sibu mo aktilo tatamak ko at nuna ta katawa si mayo tigo. Kiwal liw ilan eh. They may do you good. Amadana, they can it. So look, see one more as up to Luta. Soon a man, Uto Maga young Nero with Ilina Canana Mulu Tame of the Carib Luta. Una Kino Yak. Soon a Mikino Yam Pitala Oxymanga Mata, the man, it's on the civil look for the Katigi up to you. Pilari Valle Nebu, Pilari Volu, Pilari Luaximayut. Tänne ikäjoutaun ajangat amisunut sivumuotilutalo. Tänne ettei uuttoka katta määritse. kaget aku jago ayam gini kuit tekan ikan kuit utena belum ni sia logi jadi mana lagi arti ni. Una sibu mati lu tayla tayna ima sibu nikset tinu isima kicar ni lukap tiu. Amma mana pimari dengan nut sibu niksemut kena kakata aku gati yun maki utuh kayak pulu yang utah wut ilu lebo dat aku atungi miyo lo inu tu inang non amma sangu wali alungu bunga katima ala lawab ta special meeting tanna pimari uninga nunalit amma lo apek sorunna katalang matatayna katima yiwot amma tusya katima lakangap ta tukisina tsara so katak po ilan ni kutok asing ko kaya kapata kime ko kaya kapati ko tumat ko sunan ni kamasong mga ata sunan ni pilaring mga ata tako alo sibuli ak tiki yakpo tabo ni kibali inu katudya katiki kong ni pilari at tinik iluaningin lang na ako kibali ang miyot pidyo tiki luwin tana pidyo tao at tana penik simayabot pigay lak tilugu taykan nga 2018 ipigay lak ilaw si mayok kino ya kalang ng si mang mama na ubrumi mo pangay ko takalaw at bylaw number 2 kisa ni tay magun niya mat kaya kalak sutalo kuya si malang mataman na kino ya naling no amma soglo sibulo tilugu ta kanu isi maksak saya utik saka kasung mat una video tau mat katimaye ayung ini ni sibun buat lu terlu pernah kaya kagap tak pilih kaya buat kui ngah sokat tak tigo kanu lima kibal lah mu video tigi lu taykan ne kino yelagi yakput di yakpun ila madun kaludak asyan orang lunga amma abby ne katimaye Tony ulu eikä ne tuzakti taulua kapta ukiok. Mä et omi inuit nunangan niko ilinnaavikduak university. Eikä ne kuvasiko tiki laumadu. Eikä ne angveani. Eikä ne upengaksaa April. Unna pimmari ummat. Nunali tuangungittu kolo angvea. Ja ne taakkoja inuit nunangan ni namilimaa. Tikittaktu luaumalamata tamaa kivallamut. Amma teima itillugu tanna university yuma sidattuk sakvik ukausittinnik pekkosivut amma sunna pimmari umma ta priorities. Tanna inuit nunanga university imaitongmik ilinneak kannanangmik strengthening education. Ima tunga vekarluta ilanginu tamakko sivunik saptinni isumagiblutigut. Takwa ilu tari kuma lawa ke Madeline amma Tony taikane katima yaktu katawut la tusagak sangmik tusang nang mataman na nunaligi yaktini angpelu kuweso katigila kilaw kuut sibu maktilu ta nunaligi yakpu taman na kiwala aktuhan na kakumamat pingaswili si mayunik satellite post kakumamag akbetwa university kakalualu ni pingasile uti si mayo nunalingin ni inuit nunangan ni imaka nunatsewong mi at awangalo Labrador mi nunatsewong mi walo ni makibit magkwagalong mata ikon nunakakak si mayo iwalin ng mi ulo kawi magumapot pingasile uti si mayo ni base office kawamaming mata ang matao katimayak tukataw lang may kamatay kang mailagay sa kutartik ko at tayo ko nung naligay ako tumak ko ako pa kasi mong mata nung naliptin ni ama tuyong may kamahal sa insnor takwa sibuli ako tingilu katimaya ngilu wap tinu at tuwa nakalukta ang mata nung naligay ako tinu magkualo pekutibot nakibot akitong mata akilong naksawagas naaklo nigit pidyuti katang matigot takwa nunalit kayo kutotya kasukat ng ningin. Tänä sivumotilluta takua tusakviu jakakasungukotta innuktiku umma pillakakatikinnevu. Takua ublami ulutamaasiutivu nunnelikijakput innuit teimeittu kuha katatilluta. Nunnelikittu saktau jakakasutit, ikäjoktau jakakasutinlu takua pinnanningit.
3: Tuo on niin, että maan ei nuudellikin jatkaa iloa niittumaan. Teikäneetilluta sarimanatsiala omat unelu pigguningillu ajunginningillu sivunik sarikaktiku tamakkua kuvennallarilautu kubaktilaukuvut ajunginarilaukuvut. Teimäittuneet nunavut sivunik savummiet ikäjohtuja kattakapta kiinnojaardumit unekattaumikaktikut. Ukua sivuljohtik sarikaktikut sarimakijariakaraptikut kauimaningillu makkuningillu. Takuat ongelmat sivulla sivumua ollahtillukin. Ammattaa kivalla miuttiku sivulla uhtikalla onginna sivun kukaptattaa iloaneittunginnit. Sarimannan lakittu. Ajunginningit ilinnaa paljaaningillu. Nunnan liikijakti nuohangatallu. Ammattaa mua sivumuut. Nunnarjuali maamu. Nunnan miuttui nuohangattu. Ikä johtu ongelmatta tämä kuin makuktorijakput. Pimmareuma tämän isäntö. Sivun mua tillukit kuvena kattaumat ajungit rangatassa siid. Takua kivalla miutte luktaa tigut aulaa tehdä paljalla kattaumatta. Ammattauk asiakungaaktauk nuumilunga. Sivun mua tautuktillutailaa. Maana katimasaa kataudaumikamma. Ila teikunga katoropunga tapirikut, ITK-kut, ako inui tapirikana takunginit, pilirilua katoromata teikana gavumatukakut, prime ministerkut, ukahtikisokun mago inungit, inulemaani. Teikunga pikaasluku waalina, miutakunga unatsiakukkunnu. Ilanginit kateella katikakunna laukata, ministeriangillu gavumatukakut, katakatakalla lauksuta. Tänä tuzakvi karumasuumata sunaniks avlaatiti laa sivumuaktiti kumamangata. Taimaituutillugu inungnittau sivuliuktingit teinna immaka iletarillugu tungaviku angajokkaarilu pillelauktunga aatamiituttiak ajungi sivivara. Amma paa engau teikanilau pillatillugu angajokkaarunnangmut. Takua pilleratikittiaa sunnaapti misaptikut amma teinna. Kausirikkoja Gloria Lukset Simumua teahumakautta, Aulaa teahumakautta. Unnallu sivuunniksevu tamanna. Kivalla miuttikuttaa uvattin ja nengäkpalleja joksi jääkää kakautta. Sivuunmuut nähtillytä ungasittumut long term planning. Valunni tamanna inuktikut pivalle sima jääkää kakautta. Tamanna ingminik meenerit säällutit. Self-well-being. Takua pilreavut ublumiujok teemaitumit kausirikkauvaka teema sapuullutau kiinaujana sapuullutakon. Tungovi karakta sivuniksaptinni makkuktoriaptinni ilaa sivuniksaalanginna oma soulu, siimkikakku. Tanna ajunginni vullu amma. Tuluktakutau ja maami juukalluikin sen, kanno tuluktakut ja kannapat, kanno maunan kannap, pilerää ajungin lang nääkä luomimma. Opportunities. Ima pilerää katikiluta, tuossa oma katikitsaaluta, tautukkuuri karluta, sivuniksi optinne, tämän kajusitsaakun nongot, sivunimut, kivallan miut, suokaimma, ilokatau ja kaikallaan mata. Teimme tuomit
2: of Lunatu, what Kivalam you deserve, Tema. Tema, Ko.
1: Koyanami Kunu, Apekoti Kakapungato, make them the bylaw number 2. Hunau Lopa.
2: Itagutan, the Sapuluto, Pinel Tigiloga, Palangaxota Giloga, Key. Funds access ne ayulaw tigo tigo bigin ne ayulaw tigo kisa ni bylaw number 2 kanyang mat sa pulo tak fund sa kipok kino yat atwin na ulak po tayo ng April 1 pigilaw po ni ulo may mo na ukumiha tuksira viusong migakta kino yan ni makutubo makuninga liriwal liang mata sa ulo hockey soccer makuha makutu kisa ni tayo katuang ng imiyo inuwi pekosingin ito kayo si titsigo mayo kayo to kaya kang migakti ko taman na kibala inyo kato niya kati ko to kari sabti ko
1: ko yan na may kuno tagbo na tuhakti kaya tulo alaw kapti ko
2: iyo ko yan na may to sa
0: tamo na to sabi kisa akta wun ang ayok kaya kibala inyo kato niya kati ko nun kuno tatuinin unikat ligo ito sa aksanin na taanin ano yun lang mga ata akta kanit kibala inyo kato niya kati ko nun pilagabianin taksi mo si CBC ni play up sa mga ako sa kalakati lak ilak ko kalakati kamagum ko yan namin